Evil and Tony Lama Serie VT1. Sama ngai ni ndo tal na kom tikini community news karto mbito tiko mai na una tambana ni velu taki na Palmerston North Fijian community karto kereti mai na bibuke ramba ka kito san dondolo ngeki na tambana ni viti council boards membale tiko ngai ndo na pepe baby Azaria e sudundole na ngongo ka lorebo aniti kwesona topi mate ka yanga me sele rto mani vukata ko ya mai Palmerston ka kousara na Wellington Children's Hospital utia vaka en starship mai Okalandi ngai tolu na bula na nona emba kintina ye ke vaka lorai na ngauna sudundole mai kina me adho maiko sa o no tiko na vula. Ia na nona e mbaki ni mbula ndina nga e tul na vula. Ka kere tiko me ndandondo li nga ene na ndona bivuke sa mai oti toka na vavaka na ino ratu tata na ngone ngor tu le vata le tiko na ngone ke na maramo tina ko matelita vata ke uraya. Erto vili utaki tiko na committee se board member ni Palmerston North Fijian community ena kena sangai mertou kei mbateni sa oti nona tiko e atero tamanatou ka sa sol virtou endona ngauna mertou rani dhaka takirtou kina ni sairaivi tiko wabunuai ko baby Azaria sa na dhaka endona page se GoFundMe page. And the Kabatikona Children of Fiji, na Luwe Viti Children of Fiji Awards, New Zealand Awards, and Angay Mbuyani na Kenai Tukutuku, a Kakedera o Evaka Virtuna Vigi Watini, Kirtuna Viluta Ki Mai Palmerston North. Na Turanga Niri Vitar Tarakina, e Palmerston North, Ko Nuku Nakokoti, Vice Chairman, Nin Palmerston North Fijian community. Nori vitartara ke so mbeka na weka reti kongo, era rongoza na itutu kongo, ni vitartara ke rito na lako ngai na norto volamata na Palmerston North Fijian community. Kwa kina na itutu ku, membele tirito na vitamani yongo. Ake ndua na GoFundMe page, na Give a Little page, kitu na dhakabatiko na tabani ni Viti Council, ke na Children of Fiji, Luwe Viti.